ni ya me kwinyonte inyonte kaso ni bore kaso ni nyoncha manye bolona nga sabali de ombela basiri ko sabaka kolo meleke ombela banduana wala jang.